0: rasta.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Maloe lo mare hawa iki pe maloe lele tonga tonga. Pe ko au flipo motulara mo yongo ongo. Aho mo ni te koe ni wafuru mahi wa sune, wa afe, wa ono. O kunofo pea e maafana o kalania he ngahi ahoni. Ke tikiri e hongo fulu maawalu he lo tonga e aho. Pe holo o au ke tikiri e hongo fulu i he pongpongi hake. Fahoa ki ulope he ngahi ahoni o kuia ye heat wave. O kua u ke tikiri e whango fulu tupu uia i he lo tonga ae aho. I ngai feitu hangi ko siaman. Me whaenatula ipe na e lului e ha mofuike a Venezuela. Pe kuongo na ai a fetangi. Na te whitua ngai whare na e holo, pe a oku kei whai a hano keri, koe whenga ka ki nau tolu koe o kutata o iloto. Whiunga mo e whitu poi ni ua, whitu poi ni nima, ai maalohi o mofu ike. Pe a oku kei whai pe a hano kumia ki nau tolu koe ia o kupuri, pe a oku lahi foki mo e ngai whare ia ko holo, me he natu lahi pe, mofu ike i Venezuela. Kua toi ongona mai ha toi ve lulu i o Venezuela e ha mofu ike he whao singa wiki koe ni na tau situ a me ai. Pea whiunga hano maalohi ona mo e fitu poi niua, fitu poi nima. Pea oku kei whai ai pea hano kumio e kakai kua puri, he rifia na toi tō mai ha mofu ike ia o i kaito e lava kaufaki i mai. O lahi fuk mo ngai fare ko holo pe tanua i pe mo ni ko e whakatoa o fuka fufua na au ki he wha mano ai ka kai ko puri mahalo i ko mate e mo fui ki hoko hoko ko ni ku toho he whanua i e taim tatau foki o pupu lo wai pe ki tau tolu he mo moko mo e alo tamaki i ueringa toni na ya ue malo he havili ia ke kilomita e te au ni manoa ke houa pe na e pawai ke kanseri e whipuna aki ia e ngai wapuna e uangiau ai to a ene toho hifo pe mo ne mawaha hei atu me he malai wakapuna koe o Wellinga Tony. Pea e taim tatau pe foki. Kuo whatua tuha mai pea moe vai inu ia me i toke lau. Kuo tutu ni he kosirio ki he ngahi whaamiri ia ke whatua tuha a hanu whaaonga i ko ia o e vai. Neongo e momoko ia. Ka nai whai ha whataha ia a kau koristu tuku api ako api fo o, sangata soane, sangata maria. Ke whailonga i ae tau e te au wanongo fulu maataha o e korisi i Aokalani. Na e whailonga e aki ha misa Pena e momo ia he tangata iki pātere tauhi o kāinga tonga, pātere soane e wahe. Whamāwhana foki na iai, pea moe ni ihi o kau mui fuakawa, hange ko Sister Alice Alofaki, pea mo Sister Mina Haunga na naako i St. Mary's. Whawhiawhia foki ko e whahinga hange ko soane moa mi wawau, na nau i he nima ngō fulu, mo ono ngō fulu i Up for All. Tau pau iai pea e tui, pea ke hoko mai a hopure. Politiki, kua kamata e kempeini e whae whapolitikare reipa i he teteo atu koia ki he whiri anu silani ki nove ma. Neongo a hange o ku tō lalo e whae reipa, ka uia e nau amanaki le rei ki he whiri o e taoni, ko e nau kawe ngā upehe, ko ha whonua o kune tutu, pe whonua o ku whakairi ke mo ui. Ko ha whonua o tuku hana tau tupu ke wholau o kumi mo ui ke ngai whonua muri, pe ko e whonua o kuna o whakatu whainga maarie ke lata mo nofo heni a hana tau tupu. Ko tuku mai he kau polisi a e nau whakatu tu ke whakahoko ha ngahi siwi whaito o kona tapu o e kau whakauri e ngahi mea lere koe o kurele i hala. Ko e ngahi tau mai whokia koe, ko e ngahi siwi o e whakauri kona a. Ka koe a honia o kuia e mea ia kuto e koviange mo lahiange. A e whakauri ka ui he malumalu o e whaito o kona tapu. Ko tuku mai he potu ngāwe immigration koe anu silania e whaiki iki whekau aki pia mwe liriu ki he lao hu mai e kau ngāwe a iena e whotuu ke kamata i aokosi. O kau heni e wāhenga koe e toko taha ngāwe pia mohono whakatoka ngā i koe aho nau ngāhi mata i tohi whakaako. O uhi ngai nia ko uhi he kulahi e kakai mata i tohi whakaako ka ukuikai kai whakatoka ngai pe oangea hanau whainga maarie ke ngāwe i anu silani. Me i niu karitoa Oku teu teu ai pia e whonua ia ke he whiri whafuwhonga whawhetu u koe a New Caledonia ke weekend. Na e toloi mai foki a whiri ia me he wafe mawha, hiria ai mau mau na e hoko i he whonua a e whawhepaki ko ia ke he whiri. E whakamahino he whiri koe ni e tu unga koe o e whakataha anga whakapolovisionare o New Caledonia. Pea amanaki foki e hanga e he ikuna o whakamahino ko hai tene tataki ai talanoa koe mo Falanse pea pehe foki mo e area pau Bougival. O ku whakamahino mai ka o ku ke ikuna pea ke whakapapaui o ku ikuna aki ai pesete nima pe lahiange o e kauwhiri ke aonga mo mamafa ai mafai koe o ke whakafofonga ai. Nesito e ulungia e be timi soka ia a Nusilani, a e All Whites taha ki he tolu a ispite, i he nau whetaulaki i Vancouver he neongo a e ulungia, ka oku ke i longa e be hingoa o Ilai, he lau ko ia a kau helo o e Sipotini. Kirikiti, kuo uangiau maa faa a e Black Caps, i he nau whetauhi a hotolu ko ia pe mo Ingilani, i he amanaki e mau heni hai kuna. Na e tāwhoki a Rachin Ravindra ia mau a fwoi ni mangofulu. Pea whakaosi, ne tō nou nou e Warriors ia he ne whinga ko ia ke tari a Dolphins. Ne ongo e maari e mo whai tuatu ani a e vainga, ka ko e fwoi tatao ko e he whakaosi, o ne hiki ia e ia Dolphins ko e ikuna o e vainga. Ko ngā tāpe o ngongu kōkma me tātole a koe ni whatangpe ke mō maha rere, ko a o flipo motulalo tu a whātu.
1: Pacific people together.

I tēnei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū, ko ki airani.

0: Kia ora ana ko ki kutu e te iti tangata. Mei te maata i kutu e te aroa atu ki te iti. Mei te ki maata no te turuturu o e tatatu program pi mōnu ku ki arani. I runga i te 531 PI, ta i anere e rua tōpatarua FM. I tēnei te roto tatu i te tuato o te puringutu are. Te karawe e mei te tāwini o te tua Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia rana ka o tatu katotua i jaro a mātou te atu. O tai tatu i ti atinga ni ki te tuatau o tō tatu puringutuare. Te e te reo te tatu a saramo ki tatu i ti a i eini. Saramo e tai anere e lima. I rawa tai e te rua. E ka meita ki a Yehova. E ka piki i tōna ingoa. E ka kite i tāna i rawe ki i rutupu i te au tangata. E i mene i aia. E i mene i aia i te saramo. E tūtua i te awanganga taka ki rawa rai, nā nāra. Puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā, te atua aroa.

0: Pacific people together.
1: Nai te o te kiri, te e to tato nuti o penga no te e to anga, te re to te nuti. I te a ipatama i ta pākene, ko te ta i ta mai ne mapu, ta mai ne Pacifica te e rungo uru mata i ona mata iti i tōna pati anga e ki tōna tāte e ka inoro e e te tis no te bowel cancer. Nā e rungo uru mata i ona mata iti pati e e rima mata iti to pākene. Tēnei e rungo uru mao no ona mata iti. Ko ki te ia mai e, e bowel cancer tōna. Ko te tumu a e pati e e tōna teime i rongo uru mata i mata iti e rima mata iti to pākene ki a rawe i e te ia tis nona no te mea i rutu i tōna kōpū tangata, tiri a katiri tangata o tōna, i te tua o tōna metua waine. Ko tō rātou maki te reira, ko tōna metua waine, mati eia i te bowel cancer, e rimo o uru mao nōna mata i ti tōna takakianga. Ko tōna metua tupuna waine, te metua waine o tōna māma, mate katoa aia, ko tiri ra tōna maki bowel cancer, nara e varunga uru o tara māma mata i ti i tōna takakianga. I te ia epitamaire i te pākene, ko akakite ia mai ki a te māpū tauri are a e rungo uru mao nōna mata i ti arae, ko tōna bowel cancer e itu sentimita te maata maata e pera katoa e stage 3 tōna te cancer nei nōna. Inaria, akara tātou iri e teo tek. I tōna rungo uru mata e anga mata iti ai e kiti e i nā kirukiru e kia i arai i ka inangaro ai e kia rawi ia kia akarakara ia tōna mero. No te mea, o ki te pāpū ai arai ko te ia maki tiroto i tōna kupu tāta. Ka akaranga tāo i ria arai, me ko pato i uki i ria te tāte, te au, te the health tabeta te te pati mani o ki o te paera poka o maki me ko pato i uki rato i ria i te manako o te tauri are ane tika angati kei ria they should take responsibility i tēnei no te mea o akite te o tote i roto i te tuanga kimi o te Otago the University of Otago e parakato te bowel cancer New Zealand nare kareti i te akaranga tau ki runga i te health mea industry i te are ko pato i te mapu nei no te akara o nei are i te akapapu are me ti ai are te manu i roto i tōna mero no te mea no tātou tō te ititanga ta Pacifica kua katapa ia mai te mata iti a rei a tau tātou i te ere e ki a akarakara i a rei me tia tātou rei te au pēr te au manu i rotu i a tātou ko akatapa ia mai te mata iti ki te rimanga uru mā ono i te teime muana e ono ma uru e uti akatapa ia mai ki te rimanga uru mā varu a te ia rā i ria apopo i te rāta ino tūrei ko te mata iti o te ka tau tātou a rei me qualify tātou no te ia free test ni e rimanga uru mā ono te mata iti nori ai te uteki me e rimanga uru mā ono o mata iti e retu i take advantage i te rāpākau tra you know tra mita ki are te orunga i mai nei te mita ki ka tātou pera katoa me erana koe ki runga i tra programu i te orua mata i tiro re ka tuku me rātou i te au pākau ki ako e nārutu i te mere ara koe e anu anu i te ere atro i rātou tiro tu i ria te kit eru o re koe ma ani koe te pākau i te tuku ako ako ki te tra pākau a rātou i tuku me rātou i te kit ara o oku me rātou i te envelope pata o ko tuku i te post te editor ka anko i rea re you're saving yourself time i te ere ki koe te tate i te ere ki koe te neti i te inconvenience i te matara kare ka anko i rea te kakake kua manu i rao kua tapatapa mai te manga o te pentin ki raro no o ki rea te ere ki koe tate i te specialist o ki no tia i te kimi rawenga no o trao abe ate mea let your fingers do the walking na tra tutu o ki rea tera ore tera kiti ko tuku me rato nā rato i te post no te tauturi a tato nā i te o teke me teke ma ata no toko tu tuatau te ina ki ni oe ka mataura toko tu e patoma e ka komo komo ako a tato a te e patoma ki mo te rito o te nuti pimo no kuki arani, tapapa mai no te nuti i te orarua. Te tua te aro o

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Ana e te aro mātou te tua. Te e atu tātou nūti no te ate angani. Ko te tai neti aka anau pepe, te mua ai e te akawa angai te e putomani, manu tini te au aka apa anga nona. E roto i te kimi kimi o onua tuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand, ko ki tana ia mai te tai neti aka anau pepe rai, kua claim atu e. Te re atu i te tai anere e onunga uruma ono tawasini tara, public funding there. Nō te au anō anga wakaranga i te tai pērē. Kare i ei tēna ki tau au aka anō anga. E ko te au kimikimi anga te i ki te ia mai nōna. Nō te mata i te ruatawasini e te ngoruma i tū ki te ruatawasini e te ngoruma iwa. E ko rāwenga pikika a ea i te au documentation. Ko ingoa ea e te ngoruma ono au Neti aka ano e itu o te teinga uru maono neti tāna ingoa aia te piri atu ki rutu i te ia kimikimi anga. E rutu i tāna documentation ko akaranga aia re e tai anere e torunga uru ma itu anau mamai aka ano atu e. Nā rao ki ria, kara rao ki raukani e i te aka papu i te au numero ni. I te rā te ngoro māri ma nō te pita mai te amata i si te pākini, ko te ta imi tūwa ini ko ere tu e tiki tāna wai po tiki ko i te ngā i tiki anga tamariki. Te kia, i roto rā uke tōna riri, ko ara pakia tu e i rua ngā tangata ngā. I mua i te o tamariki e tiki re tu rā tuwa o mitua. I nā rea, o tū atu ti a mamani, e tūrunga o mai tōna mata i tiki mua i te kawa anga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apa anga iai, no ti ara pakia tu e i te ngā tokorua tangata anga anga tiki tamarikini. Ko tōna utunga i rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata te ta i te supervise ia e. No tāna o utunga ere te anono ia e ki a rave e. Kuri puti i ara e ko teri e ki te ta i tawa sini e rima anere tangata i taka ki atu i rotu i te ia ngā ngāruiru i te i tipu atu i Venezuela i te ruituru i to Pākini. E rongo oruma a au pāsiria te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oruma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te ta tatu nuti nuti a tangani. Tara o me te ki maata no tako tu tūturu o rei ta tatu programu pimo nuku ki arani i runga i te Raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.